0: 6565. Hello. Hello. Aba hima machi. Machi o.
1: Hello.
0: Machi.
1: Yes, yes,
0: na mpumbo kodi e.
1: Me pa to a.
0: Hmm, dogu tie wo.
1: Na me pa to ma wo mo ma won na.
0: Mhm.
1: Me mani ene ni mo ka ma le wo na o ma nka bi bia na to fi ni na mo sin ya atas bi ni.
0: Mhm.
1: Ti na me nya, na me se do pa nto. Ka me se ni nya do na se me nya me pa do mo sin ni do ma me ka me wo a.
0: Mhm.
1: Na nka ma ba. Ba me ni fa ni ten se da ni me nya ya le bia. Na nka se ga no, ti me wo me ba wo ma me ko to e do na mo do wo na pa nya ta na. Me ma ne ni ti. Mhm. Ta ngala ni ni na ta na mo ye. But you know, you can do it. But you know, I'm sick of breath or macumum. My enemy, yeah. You say, Mammy, call hospital because you do an animal. But so long, you said, don't see me. You can let me see when I'm good and a panaman. Not a man, come on back.
0: Okay. Yati, any question, not here, not dog of an abano, Emma, why?